ngiyaba ngekhona cause this year zwitsha itachete kuyenzakala kuphela makuwukuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho u-confessa positively ngempilo yakho uthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama likaJesu.

0: matona matera vana vose vari kunze kwenyika dzakasiyana siyana. Mwari ngava chengetedze mufunge. Anyasha dza Jehovha mupenyu ngadzivaronde pakubuda nepakupinda. Angava njengeswe pamhepo dzinosumuka panyika.
1: Chamuchiziri chikomo chinoti

Joe Pangaray, baka pa na sa kanya ang gahawang konti. Imi, kami. Hindi ka day. Ah, may pa ba sa inyo? Dami siya parang ni Joe Pangaray. Joe Pangaray na kare-kare. Pepe Kale. And a giant man. Kasanya banya. Apa sa inyo ka? Ayunin nga sa nagin sa kong taura. Because ka, you know, kalau mau jaga nak kita mencari sah, because it was a giant bender, Pepe Kale.

regedi tende misina kana kacheta nasuno kubva kunyika dzakasiyana siyana mozambikano bondia bondia bondia bondia komsta ashtara ashtara malawi malawi malawi malawi magulanchito kwa basi basi ya iya hii tate zako bora tuja kumana futi musondi ya mkucha yu ngati mulungu atitandize na inunso mulungu akudaliseni.

ithini i-judgment yakho, ithini i-judgment yakho nge-AI laphalo, ithini i-judgment yakho ngokupheka kwa-DJ Stabo yafusungura. Uyizwa kanjani? Inomehluko omnandi nama uyithanda, kuphakamisa isandla utshele ukuthi uyithanda ungakuphi kwakhona. Tshela omunye nomunye, tshela omunye nomunye, tshela omunye ukuthi sesisemahlanyeni njengamanje. Asenzi izinto ezifunwa ngabantu, kodwa siyenza intando yabantu. Sitshayakela phana ingoma ethi Mugobe ka-DJ Stabo esithi afusungura. Uyizwa kanjani? Akunjele, ngifotela kanjani? Ngike ngene ngazo.